0: 702.
1: Tate Sibiya, Tate Sibiya, ke Michael ka mo etenwile. Go jela ka tsebe mogala ba gaifu. A go lebogeng ngwana ntata. Thobela.